Dans sa yishan fel melurik sanadat, nga ji akashwani le ne jwen jiktang in. Nga do chuchu chuchu chadu kasa tengi me chuchu chuk nge sukpa FM Gold Delhi Degrim akashwani del le ne sanadat.

ngaji akashwani lini jun jik tangin ngime chu chu sum cha duk inna po tangem po ngaji dring ngime digrim tang po thon digrim ngi spefia pito chu chu tshngi ka yang jalin te te chu pa nga ja gongs pa sala cha

0: tizuk nga ta chirka jik chat kya khala le ta te chirka wo iyo nga ta soma jik no ta nga ta ina lo ban chi gishnga la dings den khala te nga la nga ta tizuk sik masas kya ta te nga ta scientifically choche si gosdom bo ta sanga ta chemical fertilizer ma mang po use chos ba te nga ta scientist ya tizuk sik ke nga ta thwa jat kya ke to scientist ge sang thing se manu ina nga ta am mi ji experiment chos te phia jat no khala le kazuk nga ta nature jungle mun nang kwa khurang fruit yo and khurang sa gyala chin chis kazuk nga ta tontok mun tega na len nyando te chok shi garu nga ta jing mun ka kazu len nyan chis du zakam bostas te te chok sirka ji phia jat no ta i nang kwa nga ta gyaga jungi nga ta spon bo sang me tyo ang bodu pure ka pura malen hala nga ta kanal chu ata pe na kanal chu ka chu male kanal shne ka ngi je goma experiment chos te zig zaga baki te o gyala yot na tene kule kule anga ta
1: Young
0: ones sports at his halal. Some of the charge you docks out the penash, Matata charging young man of Payu campaigns or Shigan of Memangula, Mata Hagos Pelchesi,
1: Casa Tayang Mangata and Zimbat Babuni Pia Daksatini and Shukshan Danga Budulinut can it charges it sonam last constitute.
0: Casa Tayang sonam last considering at a charge it at a part of more crops at a Two shitups, new nicarus, tennis, don't talk on Kazua, but it's a city, Nada, Chajis Yot Kavin and Quatinagata, Jing Munica, Yatsas Munica, Yatulikushunica, two salches Yotna, Tiongata, pipe gute, tixpatixpa gute, cast, tontori, patarish, sala, gushes, utena, securica, young Yandon Sama, Natana, Godla Chama Chuga, two liter chicken, not liter chic, a chickpongata, stontori, patarish, sala. Kesh juga sih ter charge juga itu, no kalau ngata drip and sprinkler irrigation juste, terus jengba tama mangpe iwe fantox lening itu kagala. Tapi ngata ladak spo inna suya ngata shushkon changing no, terus ngata area mama mangpo itu no, jaga ngata laga ladak si laga ngata lepe le ngata district nangkua, terus ngata jaga mama mangpo thang mama mangpo itu no, kalau ngata stonto koi taps deh terus tebe kana yongo spell kiasi si scabs itu no halal. Tapi thang mula tak sangata mama mangpe jengba tu mama mangpe boring pihat. Ta boring things de ta boring chuma yang ngata chiza nokta precious ngata ino phala le chiza nokta ta te boring chu ngata pinga jatte tene stontok chik baden jana ta tizuk sing ngata thap chik kol gos boring chu things de tere kot la mana macha pura ngata pure ka pura ngata stontok pola thops de tebe phantoks po yong gos erkan bo ta ine nang ko ngata ladak se namlao inna zo yang ngata skampo jaga jigino tene mamang po ngata yura gute khyo achik na chu ngata gir kya apna dunchu chokspo weste chat jar no hola ngata jese aka chuli kushi chokshik tap ti yot na te chulo kushi to ka leble ba garo liter rigge nam du liter dunchu chokspo god la chat jar no hola le so ma jam ta ta e pae bi gyu te ngata chu salat na te ne liter ge gar gya ngata ston to ge dun la tho pasang te ne chu ma mang po bacha chaches te ne e ve ngata technology through canal kapchu tukchu canal gya chak pa minga chik chik is operator ches sia jana ko button nan chi si sirka jing mene yod mit kya ta technology to some advanced ta paso to ngata mobile ka dukste operate na dukste mobile ka operate chu ngana ma khala le e ngata technology wo te ne ngata nge mobile ka app chi gano te ka download chos te operate chona nge ganta chi ge via e chu phu de bon jana Nah, dusta food deh, ni yang ganda aja keliling na banjo sih, itu tuh serikang itu kaya halal. Tapi semua macam ini charge itu, dasar so nama laskun sih, ni ngata subsidi kar, kongcak sih kar, gaya apa ngapju ngangat sih sih kongcak sih kar ngata fulling jutang yot, ni suh jingbat pajiga ngata otok ngata cai ngata new area ngata, macam semua orang ngata abadina kongcak yot na. Yang ada culik khusyuk tangs teteh orang ada abadi kehancur jodna. Yang ada otang tangs teteh orang abadi kehancur jodna. Tene ini charge we pantok spo tene len khusyuk spo mak kacchan dok sama ragla. Tapi orang ada ni jah example cik cik zigs na tene orang ada alci thangi kat tene malah mana sam kanal nok 500 kanal disok singin malah. Tene 500 kanal pun sok spo tene orang ada jingbat pat sangma duma zatte. Tene sana malas kumisok na tene orang ada micro irrigation ni kone subsidi lena zatte. Tene cokla yang department mangpo tene kanwarjan senang tu, tapi kata sangat ada ikan nangat ada kasih sholat sekut nak pura ngompo songte tu nangat ada ina juli khusyuk salte, tenil cangma awas salte ngompo songte tu, tenil tetok nangat ada dah sangat ada ina zui nangat ada memang semua la time metkan ina kalau tu sekutkan ina, tenil tetok si area nangat ada nangat ada yurpa pura zooms te, izam sih area nangat ada kongnya det nak, tapi nangat ada minga cik cik ngisi dukse. Dukse, teo ngata chutang se shalte, tezo ngata jaga ngompe ya kyongya nama tapu ngata izu shik du khala le achievement ma chenmo ji du tene yongcha sa ji tun suna yonggo ang tene ngata yongcha jinu khala le song ba sang e charji wo tene ngata jingbat pat sam ji gyot nang tene ngata daksa ngata kusum charji nang kwa thang ma bang bega ngata bori ang tang suk sola ri hala le ta te sola ri boring tang kan mo ni ste te be ka ngata plantation ya chi tong ngata sona ma tap chi jin ro ya chi tong tap chi jin na ten te be ka ngata e drip irrigation e charji wo mane khachan jo se len go shes ma ka zar du khala le nyampo tene ngata e charji be nang kwa kanal ji na tang se kanal gya chak pa ngata subsidy tang yan chi se tene khala le ta kanal ji na ji nyun chon ang kanal ji yong go sano khala le ta ji sang nyun yo chena tene ngata yang te ang product be sik ngata kanal ni sok shi ngata ang jik sang yo thala le
1: kasa kasa kasa tene dimba ran ta ngata sonam las kun se man ngan man ne phala jingbat pa gum na hala le tus tus se ka ka zuk charji re ge kos dom tene devo mimans chupa thot chugen jik ta no yang nyam pa mimans kune da sa sajing bat ke de thoka tene yar ge sang ma mang po jate no tene ni ji zo thap so ma mang po jik ngo to dang jate no tene nyam pa kong chak sang sa len chuk te no sko to sang na tene la dang se na tene ta jing bat pa gune tene rang bo sang nyam po tene yong go thok nyang tene ge la ja din jik ta yo te no ta si dol male tene dring as spotlight degree me ne ra skut jes pa la ma mang po thuk je chale Spotlight.
2: Dasang Isharain Spotlight Dikrim Sanatsats Kasata Padma Chondole Salkane Logic Sanchez Lapulen.

0: Daksang ejana junglu bo sanazaz. Diringi tiwa tilani dikrimbo tsultim zangmo kong ngata sankar gam yul na juksa zateno kong tangyampo iye tiwa tilani dikrimbo Sanchez la pulin. Kazuk kena ngata arson dusmiye yod nar duas ngin chwer gyur juse ten dimbe na ngata gam yul na juksa ni ngata jingbat pat sang metene inna tus pina yar tusi yel zawasun pina Sondus na ngyampo ngyampo ma ngata tsana tang obgyal bardo namsa zate ngata yungo ma mangpo jik ngata spela zate no ten tenna unang delte dirin skundon pa Sultim zangmo kong ngata le sankar gam yul na juksa zate no Sangmea sangsungo na nge sultim zangmo le le luntin kaan e gam yul pe skaloni dikrimi na ngatu shes da Gasur ta ngyampo juli juin kasa ju
1: Juno no le tuje che ngay na ngat kap sal ches pa
0: Kasa sultim zangmo le ta ngata yari tuspo kao ngata yi laks na yalza sumpo juse ngata alzawa sumpo tukshimini metpano kasa ju Ta inna yi yalza sumpe na ngata gam yul na juksa kani mimang sangme Tani mang cha ngata yungwe tokpika jalta sala chikpo tani kazuk kazuk tokpika ngata yungo rik ngata yi Gamil pa ngone spell tup ngani lo kasa ju.
1: Ya no no taan ya ril dawa sum bai na ngai ta yung go taksa turi shi zuk mang po yung spasang ne chi jo nang no no ya ta ma ne rang tsong jik taan pati yung chuli shi kam shuk tir na te bang tong a kyong te ne kang shub la shi tir na te bang kur pa te ne turi shi kune yang jak po nyo ruk pa no no ya yar bai na ngai.
0: Kasa ju te na tsok la ta yang ngata ay mik sal cho se ta ngata gamil ngone na daksa ngata don kang ma mang pek ngata shula zada no kasa ju mik sal cho se kampa ngone na ta te tok pika kazuk shik ngone ta ngata yi kampa don kang shul kan ngona kong ngona ta don kang na ngyampo ngyampo ngata lak lung gena lak la zat kani ngata jing bat paris kyo da chiku lak la sok zat te kazuk ngata yungo spil che si na skab rigyo te no kasa
1: ta ngata turi sa don kang ngone na shkyo da nang Tena nga ta nga jing bing tsaaz ba jyot pasang kon la ta la mar demo tong do gya nono li. Izuk kul demo jage ka malep zeto gya li. Izuk jagal demo do chi na tsangma do nga ta nga rangi lakpa ne choa da zeto gli. Tene nga nga ja rangi lakpa ne ba te yi tsangma cho ste nga ja rangi yungwe pia inna bo cho chen zera dya nono li. Otuk zin koni tiru gli. Tene yang ten zomba laspa nono kang shub laspa. Te ol tan na te ne kukuni o te bang nyos te ketu gya nono le te bang rin gya la dikche stang du gya le kone nyos te ketu gya le tarung yo da zetuk ta yang nga tanga la tsara miruk pa la le te ne yang mang po jik te na las jing las po chos pasang mang pek lang tsara miruk pitok re las pa te wo kone la tan na ibo nga ja gosa de nyos te ketu gya nono le
0: Kasa, tatyo na ngyampo ta yang dakse tuz la nga ta yang tsanma rukpe zotab ju na nga ta yang zotab na nga ta na tabs na sherab ko la zate bala nga ta yang semshani zuk sok cho si nga ta tsong che si shol sok dukwa tatye tokpe ka zuk shik mo li niyang gamyul nguni nga ta yi tsok tsong che si tokpe kasa
1: Ote tsok tsok tun mangpe cho rukpa nono le ya ta tukun la ote zuk mane lazna ma topa chicho nono ya ote zuk zadna mane rang yungge pia ma takpo pantok dukpa nono ya Tugu changme daksa lak gyala shestil demo choste tsong dukpa nono. Ote ocho nata mangpo dimte inches duk nono bazar la ping anna pitokpo bazar la ping dukpa nono ya. Temani yang nimani tsong ma chukspa pitokpo te kan pati zeshkan nang te changma ping dukpa jakpo kete inches duk nono ya. Daksa tugu changme ote zuk cho nang dikte nokpa dugi sang.
0: Kasa.
1: Ta nga tang e na le ko la nim bali zuk tsong chesi zuk shik mete noga nono. Gam yul chang tang batang ne kyong namani. Ta khalchez balche sang ta daksa ama ligun la tzapik shiki zuk yungpo song te jang khalchez shi ngya na miru gya le mangpore hun bel jembe na ngani tene bal bal khala no gya le daksa ning tena jing nang tena chotma nang tena chospa ama ligun la tezam yuglong jik yunga miru gya le tsak tsak yung duk mane tani tuku tsang mani la song tang mi dukkan metpa tezam shiki khalo yunga miru nono bali pia hun dea tala nang mani ngya na miru gya kasa taya le bali kang shub la na tebo ta manga kong la manga nga tang ina nang ne bingka ni nok zirna te takpo tsor dukpa nono ya le bal tene mani ka ni kong anok tene ngay bal bo chang tang ngo ni kong anok tene kang shub lak shub la spa banian la spa tene o tebo tana kong ni ibu nga ja rang ina lak ne bingka ni in zirna kogun la takpo tsor duk nono ya tene o tebo ketuk le kone
0: kasa sultim zangmo de ta lak sina mang changa tang tsa sotma bat kan jik cha jik po ta i tuz pina tene kazuk tsa sotma re nga ta jing ngu ni kana binga zate yungo spil che se tuz po nga ta ran teno kaza
1: Ta daksa chotma sasur tik tang tsar te ta gubi tizug ma bing ayano gaya nono te baki lodma chani chotma changma bing te ta tam mongol tene usu pudina ta chinche tene Te changma mangpo binte nyungma binte labu te marpo thamo binte o te gun gyal adim dubno no ya daksa bazar la. Dangon pe rikspo mane tarung gubi te gun madi lai no gyan no tarung banch gorsi sok duk gyal adi cha dalo tangmo yong spate nang niang tapi kor te inche dubno no ya.
0: Kasa ta ingata tangmo yong ches pe kana ta yor gubi ngun ngata adil ches la khyat so lebe so kasa.
1: Parak mangpo charung no no ya boro kuli gun mane Zangzang sont tes dos d'amis, non, man et à la tous les chics, sans un gala yodnanko, ou tu charu tang me gomata, tu te lotma tang ma marpo charu gale tang moyonte. Ta daxa zote lok de mon pogu duk non yatine daxaning. Déjà c'est la rue tang te lotma tang ma man et tawik just non gubi tam tang malayale. Niguni dak yon se duk, ze tuk dakpo otevo porte tizuxik son yan non te maneta. Daksa ngon pe talbo ta pura changmala bingte no gya no no.
0: Kasa chup. Turo gupchuk diri ngata gamiul jingina turo gupchuk chekshala chikpo ta turo gupchuk tokpi ka ngata ayang gamiul panguni kazu kazu ngata yungo spelche zina ngata azo tabzio teno kasa.
1: Ta balang yot kan gun lata gala duk no no ya oma chong spa oma chong duk tene suyum marang chong duk yale oma rin gala topte no no no tene oma skar ang skar duk gadi kyongste amane ranglen e pala gyan gyan kyongste Tour la tan tan chargalo on balang yot kan gunlata daksa sang chotma bodma mangpo taspa sang loma bo ma mangpo gyala bindu panono yatin balang yot kan gunla te gyala to gyale teniang jon yot kan gunial nono ta da churpe chonang dikte nok panono oma chokte marlang jin gyala topte nok te ne khara tangste churpe shkam shukte tungna daksa oi turis kun tsos kun mane dijimpo rakze nyang nyuruk panono yale kasa
0: Kasa shkyochuk, sutim zangmole, ta ngata yang laksi na nga nasi riksma mangpe yote nukpa ngata swa juse, yangma juse, tro juse. Te tingul na ngata yang yungo spilchase zotap sok zatna, nyane no kazukshikdu kasa ya ngata jibindu, yozindu, ya te tsokse tokpe kazukshikdu kawa ngata skoryang na delte kasa.
1: Ta daksa jing nono ya nazla ta ngata ngampe, nashik matap na ngampe chogu pat joramirug ya nono ya. Nashik tapte ngata ngampe borang goste nokpa nono ya chi jibrek don nang, jibshul jik don nang, ngampe goste gale tene trobo ngata ato pakpe chona te panpo gyala nokpa nono ya tro tapte tene. Yos choste, yos lasti gu bigusheste tsongka nang duk tsong nang, rin gyala toptuk nono pikar choste tsong duk gyale tene,
0: uti
1: lang gyala toptuk nono. Tawe pe zeri nang yung dukpa nono ya tebo, tawe pebo mani gyale ginok zetuk teba, Ma takpo churuk ta ngata nga tezamshiki mamin inche dukpa nono ya tap taspin ba tezamshik minamiruk tene shamchok ni kyonskan changma dao peze na te takpo chahe te roto ba cha churuk nono cha churste mani changma oto nizugo bipi ang pananok sugar la pananok zin dao pakspa ba cha tungduk nono daksa ya miguno te ba cha churste tungduk gyala marpol demo tungduk gyale.
0: Solja juwe chikpo. Solja daksa min tokmang pe rikshik ang ata yang solja skol ngani tebe kana yungo spil ngani duk jurukpa. Te tokpe kazuk siyong zin kasa.
1: Oto min tok nono mani min tokpo mangpo karpo mangpo barduk ya nono teni teo ngata min tok bari tsir nang tuste pura shkam shukste pikat choste teni tsungna tebang rin gyala toptuk ya nono. Tene chik chik yang pudina tsokshi yang jigyong dukle cha cho chishik mani tima jimpo

0: chik o te bang skam shuk te pikar chos te tong na te bang gyal adim tuk nono ya te ni men tok ta mane mane lo jung tuet pa nono ya men tok nda ba gang re te zuk te chingami pari gang to top tuk ya nono te su amane mang po yung at pa nono ko sangon bute mang po shke rupa yale o te men tok po mang po yung tuk nono ju tuet te bo
1: Tadaksanga tayang nirmi jiksina ziksa chipu nga taksanga tayang nirmi kana yung gospel kan mamang punga ta ziks to kasa ju tak nirsos muni kana. Ta innang ta itsos tak nir muni na ang nirha ju kan ngonsokla usu tsok shese yanga ta bianku kororo tsok kos nyo tsok shese nga tayang diri nga ta chomshiki na yung gospel in samet na te tsok sika nga tayang yung gospel nga chese tap tsos duga kazuk shidu kasa.
0: Teo chokan la tayong ste yung go yung che nung nono ya mani Tenang a pudina se tene tenang bianku zeskan yon ten nono men tok mon po baskan jik te gun tene usu an ses kam shuk te rop ses te nil ma takna te jimpo nok pa nono yang atan ngan la manete chang ma tak te pa ba spark te kola ga spark te spark spark man ma go sa ten na za ru pa te nil ma ma jimpo nok pa nono ya
1: kasa ta dak sang ata thom sina chi chalak ching ata chong a za den nang ya yong gospel che si pe ngata kherat nang dringa ta skor yang pe kherat ya thom za kherat kasa ju ta sang le tok pe ka zuk sing molin che ju na mang pe te wang mol kan yong du pa ta ngata chon ma ji kyong ses ting nang ata sang ja yong minuk ju kan ni ja ta tsok sang ata lep tuk pa te tok pe ka ngena ka zuk sing molin ngata gamyu la ju skani ngata jingbat pang la kasa ju
0: ta no no chotma chong sa ba ta ya ngata ngan la ngata ra lak mo chos te khong chus te de mo chos te te lak mo ma chon na ngata pe ne nen te ni no pa no no ya te ne pitok cha za ne ma ne chotma bud na tus te rang rang no pe na lip dus te khute cha na ko aka khe te na ngata cha shuk sang na ngata ja ga yo te no pa i ka ma phang na te izuk du pa no no phang na ta den te no no no ya kimsa kat gap kan gunyang izu yok ste pang ste ze tu gya le tebo ngatang ra samba yong ste tu ste lo ma re re nang tu ste not pe na gyang ste khur cha na a ka ngatang ra ta ta philo ga phang sa yo te no ko ji kang wa phang sang nang balang tu twa tang nang ngatang ra yang chi cho nang nga ni lip tu ste nang kute chik chang bu chu ga met no no
1: ka sa skyo ji
0: tak sa ya le te ni ngatang chot ma khung na te lak mo cho ste tu ste Salat kunina shakma duk tuk no no te lakmo thugo suk usu gunishkan gun lakmo choste salte mani marta si chu lakmo mangari yote mani thuang min thuinang dwa mira ka yale lakmo machona mi gunang pata charu yale a chotma lakmo yunga te bol lakmo yunga den jiktang nyua la yung duk ya no no chotma lakmo thong saba yung duk konang den te nok pata ika su chu kam yot kandang yunga nok su ta ko thusa chu gyala yote no mane nga ta lak mo chus te khong chus nga ta ra nga lak ne no pa no no ya lak mo chus te khong go ko ni pe ni sha te ngos te khara nga ta ang pe ni bo za chi se ospek cho go no no ya
1: ka sa te na chus la nga ta yang dak sa nga ta don tang na nga ta jix ma mang po jik ta dak sa nga ta lak si don tang ma mang po phul chi si gyote no ka sa ju ta te ngon chus ngon nga nga ta yar ket sa le te ni te be na nga ta yang yong go spel chi si nga ta thap chus yote no ka sa
0: ta no no nga ta yang ta gyagar pa ning do na da met ang res pa yung na ning natang rang e kharji chu ta gi tong te ne ta gi cho se tong pa ba nang ta no je na u su ta se ta na ang res pa ni ma ne te tha te tak po za rup pa no no ya gyagar pa ning ta nga tang e zan bu cha pik ma do na in chi du te ne ma ne o te no ho to la izu gu yot kan chang ma ge sa te chang me na thong du pa no no o te ang res pa ni ma ne chi tang kan te ne chod me mok mok jos te tong de ne chod me mok mok mane tak po izuk chur ga khorang gun la bang yong duk no no chod me mok mok jos ka zu gi chwa no chod me mok mok po ton ngal la ka zu gi chod ma tang te ne ka zu gi chos te ne jos te khorang gun mok to dun la khu te khorang gun te na cham za na za ches po jos te te ne khorang gun te na rin tang te charuk no no yang a o tun thong ya le charuk le ngai thu no te
1: kasa ta dak sang ata la la shan mi jix ma mang pek ngata as minang ino smin jix ngan na pala yote no kasa ju ta yi shan mang ni kana ka zuk sang ata ya ngata ra la si shan mang ni kana yong gospel che si thap sok ngata yote no kasa
0: ta ngata shan ma dak sa ta pi ga ga ji bo mang so pang ata bo konik ndu pa no no ya yor na ta ngata shan ma dal cho na no no jimpo rochan tene thupe na tam nang san me yon na ti jimpo ya le spark cho nang mane khorang san me zu gi spark cho na te tochan ne ang khorang dali sang mang pe jima yong arak no nga ta san ma te tochan yong arak le ta ya le nakshan na daksa nakshan yong du pa no ne nakshan tap kan yong a kyang nakshan lim na nakshan Mane te ndalcho te chaks te nakshani dalcho nang jimpo yungdugya nono ta nga la ta nga ta nga nakshanbo met kamet pabe na nga zhigo yochesi na shea la to nas nakshanbo tsangkor she na te paba takshan nang mane jimpo nang chanogde nang nakshan mane ka ranga men nang yang ka nga la ta nga ta nga eskara nakshan mangpo tapchen ya lel deva ketuk nishan ma gangli a tapchen le shandil gangli ni kyungchen nakshan skara ni kyungchen teni yoches la shes te Ti papa jimpo charupano no ya nakshan la jimpo da nakshan yung ten daksa boro binzesh kanji yung mane chenme yung dupa nakshan izusta ti bo tapiki rantak ne binga kaspo charugale izugi ngatang ay oti bo takpo dugale jokrok chenmo chaksugle
1: kasa min ches pang ngatang kuspa min ito kasa ju
0: ta digzam min dug no ya ti bo ngala ta ngatang miguni chino kuzi tupa ko chenmo yung dugale mane tsonga kyung na ibu chino kuzi kanji yung yung dug ta daksa Nata mi changmang pata son to ko gyala e noglo tene ote boro binzeshkan bo mane takpo dimdug no no ya takko yoshnang e zuru re cha te shak zu izo ge mane temet de zuru re tik rishte tang nang diktuk chaska nga tap nang diktuk daksa men to po tik barte na ayo diya no no.
1: Kasa shanmang nalali.
0: Kasa ote boro binzeshkan chenmong dupa no no man drok drok. Tiyo sangun tena korang bo mani sangun banchik borpa yang dikche yungduk nono ya yung sanma bo goma chumun lako binsok la zanang diktuk. Tapik chenmo chen chen nang tena ko pakspa kyungpo songpa sanma mani nyana mirugi yali.
1: Kasa.
0: Chumun la yana binsok la bolmo yungduk le tizugi ker nang diktuk chenmo songte kerin samna chenmo songte kena mani chenmo yungduk nono.
1: Kasa shkirchuk. Dembe nang tadaksa nga ta yang gam yuli na yukskan guni nga ta yang Sajing badgen nang delte dring jing bachik zarin samena de mena ko ngata ina nga taps mamang pura kasaju kasa sutim zang mole tasting juk pika ngena ngata san kan lingyes gamyul pangol la kazuk chik molinta tu si gyuja nang stunte ngata yang namde fogyu nang stunte ta ngata I skoryang nang delte de ngata yang skoryang nang delte jing badi nang ngata yongos pelche sing ngata song salche ze tok pika de ngata mixal che ze gamyul pangol ngena kazuk chik mola zarin kasaju
0: Tayale no no gamyul pa changma mane changma zang zang ji yor na yar be tim be na nga za te chung na ma tak po duk pa no no ya tene changma la ji lak le shik she nang la ste chung ya ji jo ji shik she nang chung na mane yar I zuk tim be na nga tu ri zuk ang re zuk gyagar pa mang po yong spa te tak po dim duk pa no ya changma mane zang stone te jo na tene yong ste nok pa no no ya ta mane duk stang na ning tene ko kani yon nono ya chi kani yon dukta si chon ang teo gyala dukpa nono le.
1: Kasa skyo tsultim zangmo le, ten denbe nang dring nga ta yang rang e lakpe na chi yon tan ji yon nang, dring nga ta di logo yon tan chik chiga, yon tan juna juna, nga ta yung e ches menok teni, yon tan rang na kazuk shik nga ta shesan nang, teni rignash chuna, nga ta kazuk yon tan ji yon nang, tebo nga ta yon tan ino kasa jo. Ten te yon tan ngun teni, nga ta dring itzok sunguni, tu sunguni na kola za te, teni nga ta gamyulpa tsangma, yon gospel ngan kan chani gamyulpa jik, nga ta gyush chesi nga ta rewa tang izgon chun kasa. Tsultim zangmo le, teni dring ngerang le lun ten ka gamyulpa skarlo ne dikrimi na nga tu sa za te, ngata gamyul pangul la deni iyar tusi namzena samshi ngata yongos pel ngyan chesyot tyo tang delte jipsal morches da thukje che jun kasa ju
0: jule no no thukje che no no le ju
1: kasa san kan langes deni daksang ye jarang ye stivatilani digrim bo sanazaz ina tivatilani digrim kontang yam po deni gamyul pes kaloni digrim ye tusot sanduk nga gonspa salaza jule

0: tanchen juya yu tsokho di skid tsangyo yupan ju parka saile su yupan ngati suma panamik su yu ju wana de legal aid clinic pe yinang gochan ju legal aid clinic po wana yidang la ga chi la yidang la kho mago nile sida ngi number tam khanga la phun don ju wana nga si yidang la inshallah barpur nga hela bachan ju
1: Tser Musung nono Educate Muhammad Nazir ju irifak po dikha shakse yang si shnaba khan jamaad la lek si na khaspa ba se ya di khaskos ka pe ju ta tuspunga dang la shunchi ngin ser wang ju nga yang lan chik yang la irin to suwa qaden waqfin si historian shak chas po la ju Tser Musung zir ju baxi ju
2: Trilan po la yidang nabas Trilan nil zala yidang lang si stot kachik koch wa stot katang niyot Bilqis Khatun propon ju stot ko la yidang si shnabiyos